ba hare le bo wena ngwana mmameri wa 011 o setse metsotso e supileng pele papa di fitlha pele mmalam khelele ke a mona le yena o thutse tu ka nnete ko o thutse o thutse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ona ba tsanga ka ye mme a re sheba he ngwana mme e tla rawa ke ena tebo mokwena ka kwano he ha re bona tebo mokwena o wa checha o khutlela morrabo o tla atamela a kwala mahlo tebo sa ngwana o tla tla ho yona tebo mokwena a e khurwela a rala la le tantana.

0: Amo fapanya lipula tebo mukwena ba anche kamani ka lutunga leli tuna sibatibane saliba ka lutuna lane leli sa different na
1: penalty e botse first man ka le sogana la ga tebo go mukwena e go mera bona ena mo swara dino a ya thukwela go metebo go mukwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo paparinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadi ye e le gore a utshile mo matsogong e go mo seo sera gore one naga ya Zechia na one naga ya Africa Borwa
0: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Africa Borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa Borwa papadi e latelanga ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Africa Borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Africa Borwa ha re bone Africa Borwa e tla sebetsa jwang provote ke ena ntsha ditse bolo ka ntle ka se nna yena ya Czech Republic bana ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Africa Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke ena ka mane o primo diba ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sebelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebeletse re go tswa Khuliso Motau e fela Khuliso Motau re a mona ke o la o sala gona ka mola letlha gore la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogana le la ga sebelebele le tsenetse mang first man
0: ha ke le re tla hlokomela ngwana mme gore na e be o kenetse manga wana bafana bafana one Czechia Czech Republic kapa sekwa Slovakia Khuliso Motau anka bolo a ineletsa ka mane mohlakana wa bana wa ngwana saisi ba ntse ba mogotometsa gore a tla wekwano ke tla leka o sheba ka hotle bohle gore na ke sebapadi sefeng se tswileng.

0: Dumela ngwaneso, dumela dumela. Re se re ke ena re apala mannete ya sala. Ke yona re hlile re tla re di hula re di hata re di petetsa ntle le qeaqeo, ntle le tikatiko. Re ya horeng ya leshome ka jeno re di hula ka kotloloho re le kana ke kae mo? Sebake se re leng ho sona ke Windmill Park. Yes, Windmill Park. O tsebe re di hula re di petetsa ntate. The Pulse of Jersey ya chesa, ya tika, ya baba. O kekebe wa etsa letho. Tlhokomela tsa moruo re tla o neletsa tsona metsotsong e 30 ka morao hora ena. Mme ha hona le motho yo motsebang ya ketekang letsatsi la hae la tswalo, o ka re tsubitsubilela ka pelenyana, ke tla o fa nomoro mo o ka tsubitsubilang teng. Hofutafuta mono he, re tla mo kokotela le yena motho eno ya holang eno, re ke re utlwa gore na ke mang, o hokae, o keteka letsatsi la hae la tswalo a le hokae, le tse ding jalo ka o fapana. Hofutafuta moo he, hosane le ka laboraro re tlabe re le ka mane ka Sandton Convention Center, re tsamaya le ba manufacturing indaba. O tlo hlokomele hore re sebokeng se seholo sa bolesomela metse meraro mona mo e leng gore ho ketekwa jwalo kone mona ditlhahiso tse etswang kone mona Afrika. Re se re fumane baeti ba bangata ba fihlileng ho tloha mafelong ana a beke, ba kena ho tswa dinaheng tse fapaneng tsa kone mona Afrika, e le hona ho tla sebokeng sena sa bolesomela metse meraro mo The Pulse of Jersey e leng 011 Radio e leng yona an official media partner. Ngwaneso re motlotlo, re motlotlo, re motlotlo, mme ebile re motlotlo tjena ka lebaka la hao. Dumela he, ho sontso le jwalo, re a pompa, re a hula, re a ipitetsa ntle le lerato, re a hona teng mane horeng yane ya borobong. E re ke late TKZ jwale ke nyoloha ka sehlopha kwana mona mothemotle, ke tokollo, ke kabelo le zwai. Banna bana ba ile ba fihla kwana mona Afrika Borwa nako e fitileng, ba etsa moferefere, ba etsa moreyareya ha utlwa lehlakoreng la mmino, mme ra ikutlwisa monate ka dipina tsa bona ha ba hotle. Re nyoloha jwalo kwana mona ka Phalafala, e yona The Pulse of Jersey. At the heartbeat of the nation, Monday, Monday, Papa Mahe, Kinako, Khotso.
1: Shh, shh, shh, shh.

tla go di tlodisa ke bone hore ditabanyana tsentse ndi etsala tse sa hlakeng hantle ke hore na ka mane ka United States le ditaba tsa bona le Iran ba tsa matsama jwang dan ho phatlalatswa hore ditaba tsa khotso di akwalwa dan ditaba tsa ceasefire ho thu DM hanyane gore motho qeteletse sa tsebo re na ha ile hantle hantle ke ifin taba ile ngore motho tshwantse hore o ikholwe fela re ya bona ditheko ke tsena ditheuile tsa mafura kwa mona Afrika Borwa empa hona le kgona halo ya hore di tla boela ditheo hape ka lehlakoreng le leng re ntse re na le letshonyana la hore e hlile kae ka re ka ha ke mona ntwa ya bona e batla hlile le mafekefeke go ka etsahala hore di boele di gotlele mo di ne di ntse di le tempele ha re tsebo rena re tla bona re ntse jwang mothating ona ha re sheba re fumana hore ranta e matlafetse hanyane kgatlhanong le dollara mme tšhelete ya Afrika Borwa e leng ranta e matlafetse hanyane kgwebong go seng hwa labohlano itse ya re o matlafala ona ho ile ha hlaha jwalo ka lebaka la hore e ne e tsheditswe jwalo kono mona ke o fokola ha dollara ya America ha matsete lefatshe a ntse a bontsha tlhokomelo ka lebaka la botsitso ba o bontseng boetsala ka mane ka botshabela bohare ha re re botshabela bohare re re Middle East ska ba o phazamisa ngwana mme Middle East tsona di ha tseno bo Iran bo Iraq bo Israel le tse injolo ka ofapana ke botshabela bohare ranta kana ko ene rekiswa ka 16.28 ho dollara gahlanong le dollara me ka ho batjalo ke ho matlafala ho ka ba 0.3% ha e bapiswa le theko ya ha ne kwalwa ka letsatsing la labone me ha re sheba hore kana ko etswalang dollara le yona ene e lekanyetswa hanyane ka matla a hore le yona ene na le mathatanyana fela ene sa gone ka fihlella ditshelete tse ding ka lebaka la hore hono hona le phepetso ho bona mme ho ile ya theoa le yona ka ho ka bang 0.1% e leng ya fa ranta ya Afrika Borwa matla mme di marakatsana ha le tsona ha re di sheba ka nqana la ka nqane di a hola re hlodisa ka mane ka Asia le tsona di bontsitse keketseho ka lebaka la ditebello tse fokotseileng ka mane ka US Federal Reserve e tla phamisa sekgahla sa tswala e leng e sentseng hore dollara e fokole company ya ETM Analytics iri ka ha fela beke ane a hle a atamela kana go ntho tsena ne di etsala bana ba lebeletse re hona le dinthlanyana tsengata tsa mmuso nga tlhakara tsa moruo tse lebeletsweng tataisong ya dimaraka tse itshitleileng haholoholo ho tswelo pele ya maemo a botshabela bohare o tsebetswe le re kenyeletsela Afrika Borwa mono jwale tshebetso ena ya dimaraka tsa lefatshe le diabo moho le boikemisetso ba batsitedi dinkuwa di le kotsi haholo kana go ena ya selemo mme o santsene ho le jwalo jwalo ka ditšhelete tse ding fela tse dinaga tse ding tsentseng di hola ranta e susumetswa haholo ke maikutlo a dimaraka tsa lefatshe haholoholo ho tloha kgotlhanong ena e teng pakeng tsa United States Israel le ho mpefala ho tloha ka la 28 Hlakola ho santsene ho le jwalo boto ya mmuso ya Afrika Borwa ya 2035 le yona e santsene e tsitsitse nnete ya sala kgwebong ho seng hona re fumana hore sekgahla sa teng se nyoloile ka phaello ya 5 basis point e leng 8.325% ke ka mogoletse le leng hore dimathemata ka teng jwale ntse ke le ka ho tlhodisa ka kono ka mona ke bona hore na ho seng hwa ka jeno lena na ebe ditheko tsena tsa ditšhelete ha re di bapisa le tsa dinaga tse ding di batla di hlile di tsamatsama jwang hobane ka nnete ho na le keketseo ho na le matlafalo mona le mane ka bokgutshwanyane fela mamedi ha ke di sheba e dutse e ntse e eme fela jwalo ke 16.28 gahlanong le dollara ya America ke tsona ka mogoditsa mantsamang ka teng tsena tsa moruo ka jeno o tlo hlokomela the pulse of Jersey nnete ke yona the heartbeat of the nation e re ke boela ko nkele setlabalane kwano mona ha monate nate ke lata jwalo kwano mona MT ho the pulse of Jersey.

apa ke pina monate na tuntso mametse mono ke MT 011 radio the pulse of Jozi ka jeno metsotso mamerika jeno go di tlhola matsetse le shumela metso me raro mme metsotso rona ke le shumela metso e tsheletseng pele go hora ena ya bosupa ska makala medumo ya rona e batlegile le khokhaenya na jenempa pele ten re ya jwang ka jwang ke shebile jelo kono mona re ke na ka re tle re kene ho bana ba ile ngore ba hola ba ketekang letsatsi la bona la tsoloka jeno le wena mamedi ha ile rona la motho yo motsebantle nomoro ya rona e leng gore gona jwale tjena o ka e sebedisa wena motho e leng gore ka nnete o ya keteka kapa o na le motho yo motsebang ya ketekang letsatsi la hae la tswalo ke 075 butle makidela ke 079 864 2474 079 864 2474 ke mo re leng teng he mo tla re qotsa teng ha monate ka jeno ke itse ka re kwano mona Windmill Park re ba benyana tjena o mafekefeke ngwana ka o ya fekesela ngwana motle ha yo le patlelong ke tlo ba tlodisa ka pelenyana hona jole ba ile ngore ba hola ba ketekang letsatsi la bona la tswalo ha ufela ka mora mono nna le wena tle ba re tswela pele mme se ka ba le ka wa suta ka nqano hora ya bosupa wa tse ba re shebana le tshutlwana sane sa a journey of a job seeker leeto la motho ya batlanang le mosebetsi e tla re metsotso ha ile mashume a mabedi pele ho ra borobong re tla re kokotela ba Enigma and Mass Personnel your recruitment partners o tsebe mo no ro fa mosebetsi wena motho eleng hore o ntse o batlana le tshebetso o batlana le spani e ska qeya qeya ska thimelekana tshebeletso ene tla o fa mosebetsi wa nete mosebetsi wa mankhonte mosebetsi o tshepahalang e o tla ba qotsa mo no ka ha monate ka 20 to 9 metsotsong e mashume a mabedi pele ho ra ya bokae bana pele re kena hore nyane ya bo supa ya borobong makidela pele ra borobong ntate mphahlele o teng kwano tla kena mphahlise tla ba teng he kwano mona ka kapa eno ke robi morobi yes tla tsama le wena mono a o forna mesebetsi e teng ke mesebetsi e finga athe tseding tsa ditaba tsa bohloka mamedi hlepile ho ke kena o bana ba holang re ko hlokomedise hore se boka le pontsho e kholo ka o fitisisa ya tlhaiso kwano mona a Africa manufacturing indaba e boetse e khotlile e ba karolo ya rona ka di 14 le ka di 15 July e leng ho sane le ka laboraro setsing sa dikopano sa Sandton Convention Center bakeng sa manufacturing indaba ya bolishimele metsume raro tlo o be karolo ya dipuisano tse bopambo ka mosoba industry ya tlhaiso Africa o iponele mahlale le boqapi ba morao rao tjena dipontsong hape o be o boele ho hokane le baetapele ba industry baetsi ba dihlahiswa batsetedi baetsi ba mano a mmuso le bafani ba ditharollo tse tswang kontinenteng ena yohle ya Afrika jwale hona ho sa natse hore na o batla ho hodisa kgwebo ya hao kapa mohlomong o batla ho aha dikamano tse matla tsa kgwebo kapa mohlomong o batla ho dula fela menyaboketso ya morao tjena ha o kuwa ditabeng tsa manufacturing jwale manufacturing indaba ke mo setšhaba sa tlhahiso kwano mona Africa se kopanang teng jwale e ngodise gore le wena o tlobe teng www.manufacturingindaba.co.za mme o be karolo ya o bopa bokamoso ba industry ya tlhahiso kwano mona Africa ke a ipheta ke re ke www.manufacturingindaba.co.za ngwana mme ha o ntse jwalo ke ba ikotlhanya le ale ho ka ba hotle a holo ha o ka ba teng wa tla thaba mmoho le batho le wena mono dintho di tsamaye ha monate ere ke tlekela te jolo job London o tsebe jwale ke hula ke ipeketsa metsotso ele shumele metso mme di fela le skoto ele yona fela e setseng a phela hora ena ya bosupa

Afrika Borwa ka setsokotsane nyana se sentšhe ne ke a kgola e ne le ka 2021 Jobe London. Yes, ke a mo utlwisisa e mene fela gona jwale pele o hora ena ya bosupa. Ke tlo nka e nngwe gape ka pelenyana DJ Zintle o teng o tsamaya le Skills ka mora mona he mamedi re tlabe re kena o ba golang ga re gotla fela go ba ketekang letsatsi la tswalo re tlabe re mathamane mo e leng gore jwale tjena ga re qeaqea re themelekane re kena le motho ya batlang mosebetsi ye tlabe re kena mono ka kotolo ga monatenate a re nke DJ Zintle or sorry

Deserve pina ke monate bona bona bona ba haisale mantabe keng ho the pulse of Josie ne re feletsa botse ba holang ba ketekang letsa sila bona la tsoloka jeno metso se robong hona jwale mamedi hle nna le wena re qeta ho hatwa ho raina ya abusu pare ke ne ka re lonya bopedi jwale re helantse re itlamela le le teng re ya jwang kapa jwang wa bona ho sana tsorna mathata a hlanke a fe di phepetso ke di fe di tshehlo tso motho di bonang ha ho lebile le manta jena ngwane swa re qea qe ha re thimile kane ha nna ntse re sheba ka nqena re sheba ka nqane re iketsa ba qethu maqethu wa nthutse sa a e botle botle a re da rona pele teng re ya ka boikemisetso bona bona bona bona ba haisale metsotso le shume ka morao hora ena ya bosupa jwale re kena leetong la motho ya batlang mosebetsi o tsebe leeto lena ha se leeto la bonolo emamedi hohang hohang ba tla o jwetsa batho ba letsamaileng gore mona se papadi mona ntja mme hohang ha se leeto le motho o ka leng kang fela jwalo ka ekare o bapale diketo kapa o kene ka ra ho lebala la dipapadi o etsang wetsa mona o tsebe ho ya sejetswa ke leeto le sebetsang haholo ka maikutlo a motho ke leeto le sebetsang haholo ka matla a motho ke leeto le sebetsang haholo ka rona motho boikemisetso ba hae bo bokae le rona motho o na le matla a fihlang kae le ho rona motho kgona ho iphapanya tse tswileng tseleng.

boitokisetsong ba hao ba dipuisano tsena tsa mosebetsi ke ho batlisisa ka khampani ena eo o yang ho yona. O ikwetlisetse ho araba dipotso mme o fihle ka nako o apere ka makgethe. Tsela eo o apereng ka yona ngwaneso e hlalosa se ngata ho ya ka mosebetsi o tlabong o ilo o kaela. Ke dintlha tsa bohlokwa. Athe ya ho qetela ya bohlano jwalo ka ha se ke notlela tjena, o se ke wa tela. Ke bothata bo boholo ba batho ko tela man. He batho re a tela, re tela ka pelenyana kore motho o lahlela thaolo di sa tloha. Bothata bo boholo boda. Nako engwe motho a sora ha ona bokgoni, nako engwe ha sora ha o kgone hore mosebetsi o ka fumaneha kapa eng kapa eng, empa fela batho re potlakela ho tela. Fela kgarebe motho ha e batla ha tele, kgarebe ntse re ee waya, kgarebe re ee waya, fela mosebetsi ho thwe ee habe di fela o sa tlwele. Sa bona o le betere a lo itjella matalanyana a lo etsang a lo etsang ee. Ho hanelwa ke karolo ya leeto la ho batla mosebetsi. Ho se arabuwe ha o ntso apply-a ke karolo ya ho batlana le mosebetsi. Tswela pele wena o no ithute o ntlafatse bokgoni ba hao le ho etsa dikopo tse ntjha ho fihlela o fumana monyetla o tshwanetseng, monyetla o loketseng. Sa nna themele kana o ya kwana le kwana o ntso phazaphazamiswa ke batho mona le tse ding jwalo ka ho fapana tjhe ha di tsamaye jwalo. E re ke late aka congratulate.

Ke monate haholo mono o ntse o mametse vurvai ke questa a re ba metsotsong ya leshome le metso mene fela mamedi le sekoto pele hora ena ya borobedi pele mono o ne o mametse kaya lama e ne le setlhopha sa ka mane ka Bloemfontein. Ke bua ka setlhopha se ke se ratang haholo ba re kaya lama ke setlhopha sa kaya go tsebe le bona ba na le pina tse monate bo sponono hei ba na le ditlabelane tse bogale ka mokgwa letsheleng makatsang jwale bana ba o tla pine monatenate kwano mona ka jeno ba re ba re kaya lame ba re beya goeleshome le nang le metso mene pele gora ya borobong pele gora ya borobedi 14 before 8 yes ke ka mokgwa e mathang ka teng jwale re kena segotlwaneng sa rona mane mo re botsang motho re rena o di bona jwang ditaba re di bone di etsaetse mafelong a beke taba e kgolo ga e sa lotlwa go di ena a ithagoa re letsatsing la bolesomele metso meraro ka jeno go ntse o bua ka ntho e le nngwe fela go ntse go bua ka match and match go bua ka bajaki dibodaga go bua e ntho dingata fela maobane re ile ra bona phatlhalatso ya gore mora wa ntate Mugabe re a tseba o ile a iswa lapeng ke eno a o gotlile ba mmone kae ka ya mabenkeleng di-video tsa matha social media batho ba qalelela go ipotsa gore banna e le gore ka nnete ka nnete mmuso o ikemiseditse go lo kae ga o tloya ditabeng tsa bajaki ba tshelang medi ba kenang ka gare go naga ya Aforika Borwa ntle le tumelelo mmuso o ikemiseditse go lo go kae ko batho re a ipotsa nna wena mamedi go ya ka mokgwa o bonang dintho di tsamaya ka teng gona jwale nna o bona ka nnete mmuso o na le kgatlheo e tibileng ya go ka lwantsha dintho tse e tse etsagalang motlhala ga o ka sheba ditaba tse tsa gore bajaki ba tsamaye batho ba senang ditokomane mabenkele a kwalwe eng jalo ka go fapana ke dintho tse tlileng ka setšhaba ke dintho tse tlileng ka setšhaba setšhaba se re go lekane mekgatlho e itseng ya dipolotiki jalo ka bo action sa ba kenya letsoo le bona ga tshwarwa mogwanto o mogolo match and match mme bile mogwanto ona ba ile ba lomaganya meno ba tsutsubantsha phatlha ba fina seledu ba bua le setšhaba ba re ga re lwane ga re batle merusu ga re batle botlokotsebempa re tseka fela gore ya senang tokomane a khutlele gabo kobo diphororo moo batho ba ile ba e bua ya totobala fela rile ra bona go tlhaya merusunyana mona le mane ba bangwe ba bajaki ba lwantsha seponisa ba bangwe ba bajaki eng jalo ka go fapana ba bangwe ba chesa meago ya bona ei go etsa dintho tse ngata fela potso e ke e botsang ka jeno mamedihle jalo ka re bona dintho di le ka teng a na wena go ya ka wena ka mogoletse le o shebang dintho ka teng mmuso wona o itse wa re motho e mong le mong o na le tokelo ya go ipilaetsa empa boipilaetsong ba gago ga o a tshwanela go gatikela tokelo ya motho e mong boipilaetsong ba gago ga o a tshwanela go tlhekefetsa kapa go utlwisa motho e mong botlhoko boipilaetso ba gago bo tshwanela gore bo tsamaye go ya ka molao ya motheo mme ebile o sireletsa ditokelo tsa botho nna wena go ya ka wena mmuso ka mogoletsela e leng gore o arabela ka teng diketsagalong tse ntseng di etsagala nna o bona mmuso wa Aforika Borwa o tshehetsa mekgatlho e tshwanang le bo match and match kapa o bona mokgatlho kapa o bona mmuso wa Aforika Borwa e tlile e kae kare ga o tsebe mo o emeng teng kapa mmuso wa Aforika Borwa o batla o tlile o eme ka seketswaneng se seng ka loto le leng seketswaneng se seng ka lotong le leng nna o bona menyeboketso ya mmuso mothating ona e le menyeboketso e lekaneng e bontshang tshehetso go sena se etsagalang re a bona gore ba leka o matlafatsa ba re ba tisa melao le melawana di-bordereng ba kwala fela nna bana ba seng ba leka gare go tweng ka bona mmuso ke menyeboketso e feng e leng gore ba kena go yona go ka netefatsa gore ka nnete toka ya phethala go ya ka melao le melawana e beilweng noto robedi tharo supa supa noto robong tharo robong supa tshelela noto robedi tharo ke peta supa supa noto tharo robong supa tshelela 0837703976 ke mo ke leng teng mamedi ke mo tla mphumana teng ga ke re bue a ko latlhele voice note
o di bona jwang 0751 a magidela ke 083 7703 976 noto robedi taru super super noto taru robong super tshelela ke no nomoro ya WhatsApp e sebetsang o ka tsubitsubila molaetsa nka thabela molaetsa o hadisitsweng voice note nka thabela molaetsa e leng gore o ngotswe text le yona ke ya eng ka mpahle re hlake dipolelong tsa rona a na o bona mmuso o yetsa ka ho lekaneng kapa o nahana gore mmuso o batla ona le tshekamelo kapa mmuso o eme ka maoto a mabe diketswaneng tse pedi ga ke tsebe noto robedi taro super super noto taro robong super tshelela ke mo re leng teng ke mo re mathanteng ga re ke re late ke abetswe mosilenyane ke KB beautiful vibrations.

Ke e kyabetswe motselenyane ho 011 Radio The Pulse of Josie ke la bohlano beking ka ema ke dile ke manta ho etsa jwang ke manta ha ka jeno ke manta ha ka jeno na o bona mmuso o tshehetsa setjhaba kapa o bonahala ka nnete o sireletsa bajaki ho feta baahi ba Afrika Borwa. Re bolelle maikutlo a hao, itlhalose ka lebitso gore na o mang lo rena o re tshwara o le kang hai. Ke yona tabegeleng hodima yona gona jalo. Mamedi ke sa lokisa fela kwa nomana gore di-WhatsApp tsa o tle di kgone go kena mphe fela nako a sesanyane fela re ke re lokise ntho ena e loke ntho di be hantle dintho di be monwana. Ke lata Amanda Black.

ka first loras ke a leboa ke lebohile ho menagane ho bote ba lahletseng maikutlo a bona ka kwano. Ke a leboa nnete yona ya sala metsotso e mashome a mabedi ana le motsholo mong hantle fela ka morao raina ya borobedi ntse o boletse mebele o mametse 011 radio e ntse le yona the pulse of Jozi ha monate ka jeno ngwanang tate e le letsatsi le letle haholo la manta batho ba tswa ba ya mosebetsing ba bang ba kgutla ba bang ba ile o batla mosebetsi e mong o tswile fela ha a tsebe le mo a yang ngwana mme hore ba o nkile qeto ya gore o the pulse of Jozi o tsebe dikarabo tseo ntse di batla o tlo di fumana he ka jeno se kgutlwana sela sa behind closed doors se atla ka jeno ke manta ke tlo neletsa ngwaneso se ka sutha se ka tsamaela go le re teng kwane mona o ka o sebeletsa ka bokgabane le boqetse ke bona ba haesale e re ke tle ke nke setlabolane kwane mona tlhenke ke late sports age.

wala ngesta sam wena ngilalele ngilalele awuzocwala ngesta sam wena ngilalele asibangene uzocwala ngesta sam wena ngilalele ngilalele awuzocwala ngesta sam wena

0: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
1: Rehab, Amy Winehouse, ke re go filmana ga jwalo gona mo go The Afternoon Takeover. Re ntse re tla go ena jwalo ka thamallo he ka botlalo re tloga re tswa go tswa ka mogola number 42 Andrew Street ka mogola Johannesburg Sandton, ke mo e le gore re gona re mmogo re diragatsa tje ka moka re le gona jwale ka ge e le gore wena mo e le ka bele gore gona re fele theletso le wena re a go amogela re dumela ebile o se shotisa le moeng sa gago ge dintse le ga re dintse di tswelela tša letšatši la lekgono mo e le gore re rile ga re thoma lenanego la letšatši la lekgono re boletše fela ka tše di sa tlogeng di dišha di wela gopola gore fa re bolela ka lesogana lela la lebe le ralokela setlhopha sa Melody Sundowns gape boela a ralokela le setlhopha sa naga sa ba o ralokile gape le mo sejwaneng sa lefase sa World Cup se e le gore se a diragatša ka kwa go la Mexico mo e le gore yena le segana le ka nnete o tloga a bontšhitše gabotse gore aowa e tloge e le segware re bolela fa ka yena Jayden Adams e le gore o tlogile lefaseng la ka keno mo matšatšing a mabedi a fetileng tše e le gore ga di tloga di kgatlhiša ka gore go tloga go sa kwešiša ga le gore ka ba le gore na ke mabaka mafeng a gatelelwa e le gore a ka feletša ria gore motho a feletša a rogana le bophelo ba gage na ke eng se e le gore se a diragala nageng ya Aforika Borwa ke eng se e le gore ga jua le rena re le baswa bana ga Aforika Borwa re tshwanetse gore re se dire go efoga tše dimpe tše e le gore di a diragala go kwagala gore ka ba e le gore yena Jason Jayden go kwagala gore ka ba e le gore ka ba e le gore yena o itšetše bophelo bja gage fela re sa tsebe gore ka ba e le gore na ke eng se e le gore se bakile tše ka moka tše magagešo re mmogo gona mo go The Afternoon Takeover ya 011 ke sa le gona mo lenanegong re sa le gona mo ditabeng tša rena ke re bona ye ke nako ela yaka le wene gore ge e le gore gona le ba e le gore le ka gore ka le ka ikgokanya le bona fela ga letse gore le ka ba e le gore ka ba humana kae ye ke yona platform e le gore o ka letša go yona kapa o ka ngwala voice note kapa o ka romela voice note goba o ka ngwala gona mo go WhatsApp line ya rena ya 0751329986 0751329986 wena ngwala fela gore re nyakišeng go 011 the Afternoon Takeover gomme wa bolela gore ke ma motho e le gore o nyaka go thušiwa ka yena o nyaka go nyakišwa yena gomme motho yo o bonagetše kae la mafelelo boemo jwa gage ke motho yo le gore o lebelega bjang ke mo e le gore rena re tlatla re raloka tše ka moka mo moyeng goba ge e le gore ke melaetša re tla ba re e bala mo moyeng re abelana tshedimošo le ba bangwe ba e le gore ba ka ba re file theletšo mo ba ka beng ba le gona mo gongwe se se ka dira gore motho wa rena yo le gore ka nnete e tloga e le mengwagangwaga e tloga e le lebaka le letelele kapa e ka ba e le lebaka le le kopanyana re sa mmone le e ka ba lebaka la gore re feleletse re kgona go ka gokagana le yena gape gomme re a buša ra ba selo se tee 011 the Pulse of Josie
0: 011 Radio. The Pulse of Josie.

0: Pulse of Josie.
1: Jwale ke yona nako ya go goroga jwale magagešo ke nako ya go goroga ke a bona le moelo wa difatanaga ka mo mebileng ya rena ya maphefo aa e tloga e sepela gabotse e tloga e kgatlhiša gabotse re fetsa go amogela ditsebišo tsa kwa go la Pretoria mo e le gore boconstable baloi le bona be ba re nyetlela tsona gore ga jalo di foka di ya kae borwa bo foka bo ya kae ka kwa go la Pretoria moela ya difatanaga ntse e sepela gabotse ka thelelo gomme ra buša gape ra tla ka mo go la Johannesburg mo e le gore belešang le ena Superintendent Xolani le yena o ile re abela tsona ka botlalo gore ka bele gore ga jalo ge letšatši lešetše le tshetše koko kgomo mokokotlo le ya go dikela le wela magagešo lešetše le wetše ebile ga jalo le seswana e segale le tla ba le swara jale le bona be ba re abela tshedimošo gore ka bele gore ka mebileng ya Johannesburg go sepele ga jang jale nna ke fela ke re go lena baotledi ka moka mo e le ka bele gore le gona ga jalo le bao e le gore ba re file theletšo ba le ka gare ga difatanaga tša bona ke re a re lateleng molawana ola wa following distance nako le nako ge re otlela a re sekana pele le gore ne rena pele re latela na ka mogwa yo le gore ye a le mola mahlonga gago ge a ka ga kantsha ke se se moga kantshang gomme a brika sefatana ga sa gage wena o ka sa gona go ka yema go mo tlana pele wa monamela jwa le ke ka mo retlang wena re re following distance ha e be yona the golden rule ka mo mebileng ya rena e tjatji le tjatji ge rotlela re go potse magang ya rena go ya go ikhutsa go pele re sa le molana go lerna la mamrato la the afternoon take over ka ba ka re wena ka re bona nako le nako fa gona le motho shu motho shu nako le nako ge na le tjamogala saga ke ntushing motho yo ke rata re bele tshane le ka yena ga jwa lona le wena go mo wena o tlo letsa fela o tlo ngwala fela mo go 0751329986 goba wa romela voice note gona mo go

0: yere bere go filiona ga joalo ke inandi inandi etsa rena DJ Bongs gona mo go the afternoon take over ya 011 ke sa bolela le wena ka na tla go pledishane ya rena ile gore be ile go dimaga tafola ga joalo ke re bona re bolela ka motho show motho e ka bolela gore ke mo gara rena e ka bolela gore ke moloko metswale ka pa ke khazi ka pa ke motswela e ka ba mo dirishane mmogo ka nna moshumongwe e ka ba moagelane fela motho yo nako le nako ya nja le tsa mogala a nja bolela le rena ka fa kwa pabledishana le wena ke bolela ka wena fa jwale ge motho ele gore ga nako le nako go leletsa o leletsa ka lebaka la gore o tlhoka thuso o gakanegong na ke eng se le gore ke ra go ena kere na ge motho o mohuto ele gore re mo fa thuso ka gore nako le nako ga phone o tla phone a re nthuse ka se ke shota ka tšhelete ya gona mele ke shota ka tšhelete ya ke shota ka nako le nako motho ga ntša lalala wena ntse o mothusa ke rata go tseba gore na ge o mothusa ka kwelo botlhoko kapa o mothusa ka lebaka la gore o rata gore ne wena o ikhutse o tsomelatong gobane taba e tloga e leng alaba.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Resavela ro gopo tsana no morena mogala ke 0751329986 re mogo gopola re mo na go sa fetse mpile re tla ba re wela ka molala nne go lelala dikaka pa le nne go la sports mo le rena le yena the people sports guru yeah ke yena the people sports guru e le ro tla ba diragatsa gatlampana ka tsona ka fa go me tla ba re fa lona nne go la rena ka tlhamalalo le nne go la dikaka pa gona mo go the Pulse of Josie na le wena re sale mo go bolela gore fela re tlo gaogana mo nakong e sa fetseng pelo ge re ta fela e re ele a boselela ke mo e le gore nna le wena re tla ba re gaogana.